ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile abasiyonga bewubiphiswa namjani chongani bo siyabona ngimnesimsam sizilethile